wode asem hwehwe so enti lawyer bafo wa ena edi kan se wo kasa ena okache odimwafo ne se omude o masem no enye tintin bia ni a omude abetu court ni mo mo se ne se obeya ama wo mo ene se eye erasa lumi mes ni no court ne behwa ama ni bi esan se wo kasa yi kwe dubo fone nshe dan chile biya ojumi ubuni beka so ojumi justify ni inti ya wase irano ya koswa ya manisha apuzi fuakache na enonsu dan chenya bonena esi wayeno se wabua edi nsema enye nukula tujana eye misdemeanor enti we nya adie bia eye boni bia waya ebro so ayinu inti ebe ka se chinchine wo so wo she ho no ko si se ibe onko she mu 2 weeks na ibe di na sema on sambra 30th September afi oyo bi oyo oba san wo ma omunyi ye omundu omu penyi fi so mi ensa na ba ko wo mu ni na ba kan no onukra onko le yo mu chu bi ti ya na na omu ko ento aso suku yi o kan hu bi enzo esan se ne maami ni wonti ama ni school ko na ko ye bibie wa akra ne da su ofi o se otimo afo ni hwe we nyina na gana mra e che se ye di ko edu bo we no nche se wudi fo prekope kuti se court e be che se wudi fo no presumption of innocence until proven guilty no court ne hwe na enye ejuma o wie ye na lawyer ni ono ifi aban lawyer pinya che ye maame kwantuma ono so kasa no se bill na omo openo omo nji ntumu se court ni mo mu bill esan se omo gusu ye nhwehwe mu a omo nwiye ye na omo jidi se e ko ba ni se e be ma irani bila na ye court ni jitumu ma irani bila omo hwehwe mu omo ye no e be ha adwene e bi omo dance fo na ade ade omo be fre Iran betu nyo mwenye ankita hudi ama hako hajwene inti ya makoti ni ma Irani bio inti umuwi ya nache se bibie jino ti muafo neso suwa so, jia tu mwanasu wonji ntu edu ti muafo halima el alawa Abdul Basit eka se nijina ya uusi ni ojitu muuse gana mrase presumption of innocence until proven guilty ena afi nso kwa edina edi abu irano edi misdemeanor senia na lawyer fo edi ikankan eno ni imo mse yedi kwa edu abo una kwa edu bi aye si yedi tumiyama ubeu na atensu we edi misdemeanor no nchese prekope inju yetumi jinasu wa ama ubeu eno dan chenya se ye ma ubeu no eno unu enyefi ye faso edi achuwa ne mum senia kwa edubofo no edi kankan ye no mo se omo ye nhwehwe mu na hwehwe mu no munwie hwehwe mu na omunwie ye no danchen a omo hwehwe mu na omo ye no eye electronic and cyber related onze phones so hwehwe mu na ade na ade no ene otimu afọ ne kase ojina ni nyina so no kase omo iwa ni bila enye yi isan se kwa dubo fono se omu yon mu hwehwe mu na se na midi kankan no e electronic and cyber related enti e bia omu kom oma ni bela e hwehwe mu a kwa dubo fono ye no e bia na ko ha adwene ibi ti se e bia obe fi aposi fono se mu no na enio me bia kwa dubo fono omu susu se e betumi abo omu ama omu nye omu adansi ya na se omu kikomu nse mabu mu no ebi kura no akoy yi bi efini fon so na de enti no ni pape mu no onwa posifo ho na omunyo mu hwehwe mu wi na na me aduma 30th onsan kopi mu ewo court na edi na se me ya denta circuit court jokan se wie no se afi o shekwe dubofo ni se omuhwehwe mu na omuso omoye no omunye ne shosho na irano na pomudi nsemu bia na esanse enle o ma nka no court demo ni mum